Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabbo waabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1. Verses 8. Votu seyo msomi wange bakumpira kazindalo. Tusome.
1: Yokane chisoka munana.
0: Agambia ati.
1: Gambia bwati. Betwogera nga tetulina chibi. Twekyamya ffekka so n'amazima tegali mu ffe.
0: Twekyamya ki?
1: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka so nga n'amazima tegali mu ffe.
0: Ye.
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
0: Bwe tukola ki?
1: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. No kutuna zako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
0: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu. Njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa. Ssaawa 12 zikusange wano. Waguza. Fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo. Nga nja genda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko. Ssaawa 12 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa. Ssaawa 10 essomero libali banyuse 10:10 n'emu. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga ssaawa 10 muba munyuse si bwe guli. Mukama yeebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi ag'okukola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya ffekka. Eyo oluzungu egamba twerimba ffekka. So nga n'amazima tegali mu ki? Mu ffe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bwemanga sifunyeyo mukono, kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe, ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko, ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu, mwe omutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo kukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu ku bikulu esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakola ki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Bassebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Wekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Wekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo we anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasitote gere chivichu, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituruti n'ayimba Mukama yebazibwe. Netugamba oh sister, obadde obuze mu wiiki 2 mbadde mulwadde, ffenna ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki nga buli wetulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiba omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki. Naye ffe ng'ekkanisa kitujjibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Ludem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Ye wa mazima.
0: Ye wa mazima.
1: Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki. So wiiki eno essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, kati tugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ngendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikula. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge. Twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'eby'obubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe aba abalangira baffe ne bajjajja ffe
0: soko komao ojakudewe somere buko gende kulwabi jakudewe jisomese sula yonna olobudde
1: rwabiri awo wenalinga njogera
0: wenalinga njogera
1: eranga nsaba
0: eranga nsaba
1: eranga nja tulokonona kwange
0: nganja tulokonona kwange
1: nokonona kwa bantu bange Isiraeli
0: nokonona kwa bantu bange Isiraeli
1: eranga nde tokwegayira kwange mu maso ga Mukama Katonda wange
0: iye
1: olorusozi olutukuvu olwa Katonda wange
0: iye
1: wewaawo bwe nali njogera mu kusaba
0: iye
1: omusajja Gabriel gwe nalaba mwebyo byennayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka eyakawungeezi
0: komaawo mukama yebazo ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieli naguno omulembe gwaffe ye Danieli agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babiloni era Danieli ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieli baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni Danieli mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga nnya ttaano Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu emitwalo ng'ebiri ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki tinakyo bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi
2: kati Danieli aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeko bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. Amen. So, yesala je tugenda kubanga tukolachi. Tusaba mufeze ne sokange genda kuba yakwenenya. Daniel nayimirira ngogu. Natase kibuga. Natase nsi. Erola bi musule yabi akanyiri akabiri malaika wa Mukama najja kitegeeza Mukama yawulira okolachi. Ne bamusindikira Gabudieri muki mulamba Mukama yebazibwe ndi wano kuzzaamu amaanyi Friday bwe tunaatuukira Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth eri obulamu bwo eri ennyumba yo kaabirira Mukama so musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa naawe misingi gy'obimanyi abamu wagenda okulokoka ng'olina ba x nga 7 sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bwoti baga mpozi ndi mulokole egyo gyonna emisingi gyakola ki mukwenenya kae mukama tusasi ekibi kyokka kyekisobola okusiba ekkanisa neebeera mu kifo kimu nga yeetololerawo bweti nga mulowooza muli baamaanyi naye ngaekibi kikoze eki kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki nkooye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu tolaba nti waliwo ekikyamu ale nga tugamba fe foundational truth truth ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya mukama ekya ddala so ye wiiki enu gye tukola ki gye tulimu nkooye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi mwaka mulamba nga tetumutegedde n'atukolera ne pati nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka nagamba mbeeba kati mbakutte bonna twagala tuyite mukama ekitiibwa kya mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano haleluya haleluya so tugenda kabira mukama ye wiiki eno gwe musingi guno feeza esooka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya then feeza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feeza eddako biki bye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki n'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda wenenya wenenya nogamba mukama tusaasire haleluya tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano naye lumu muzeeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani aŋŋamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyalawo kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga nekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze ekimbonyaabonya ekyo kati gye emisingi emifu tebamenya bimenye nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wowenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli woosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango munzikirize tukome wano biramu emutukuvu engalo ez'amaani